ngilamukela lonke nje yasemshilo ngamukele laphana isilo DJ wezinyokotho seziyanda nina enayeka ijuba lahamba nengodana zethu kwasekutheni-ke liyekela isithebo shuwa angikwamukele ndikhokayi laphana angasemabopane ngabe unjani ethena welcome SA asiyabonga kuleyo ndawo ngabe unjani.

indawana ezitheneyo ke ma usilaleleke njengamanje ngengomile emsakweni waradio ngu-64 igama sakhumala blessing esinsimi entsha ezalwa ngumsebenzi wokhumala nzomnawo nje owamhola amathathu nje vo anizukuba muti.